othandekayo Pam. Uba ufuna ukundifumana uyawundikhangela kanabato faretu esangisitshwayo Street eSoweto.